for bi ti kuro bi mu a sa kuro na so na okunafo bi eti mu bi otemu afo yi okunafo ni di na sem ko dan no tresem se na sa otemu afo yi onsuro nyankopon na onferi ni panso onferi pan nyahwe Obedi nasem koda sa otemu afo yi Oko ne no watu na to ha Oko ochina no watu na to ha Oko bosome no watu na to ha Na wotwe no watu na to ha Na so okrafo nsusu boni tirimu po se Se ono temu afo no na owotumi so twa gine No wa ho odin se oka bi manu yi Na wonu ka Eye fana no ewo kuro no mu no ono an wo de na sem no be dan no into ba kurafo iko so wo de na sem no e dan otemu afo ya de copy so otemu afo ya ka wo ne tiri mu se enye mi na make an eye urade asem na e ka e wo luka sempa iti dun wo twe no otemu afo ka wo ne tiri mu se E omusa min suro nyankopon na min fere nipa nso. Min fa nipa nyahwe sa wososa usa. Sa wanyini sa usa. Sa wososa wonso. Min fo bi anye bibia. Na su di oba kurafo yi eye yi. Ma min mu atema no. Na wonko. Na wanfa ni ba oba hade bia no. Amedwa masum.

ompaye. Ma wani mre ne faji diye bo ompaye. Erwadi asem se. Yen nam hunemu diye nansu yen tu sa ewa hunem fem. Na yen sa ye tu ono. Na kon diye no. Enye hunemu diye. Enye akandiye. Nemum. It has advanced. E din wo ready enim se. Ye di jure epiye. Ake siye ni adiye biere mani honso kruwa on. Ni nyanko po onim diye diye siye. Ewa di nyanko po asem se. Enye ye ni honem ni moje na enya. Enti utiye nyumu ye dampa ibo ya siya. Ye nyo ba Esther Smith. Osi ebi insida. Ebi insida. Se ewa di be yu ama watanfo. Na empire Awurade Nyankopɔn sɛ obeyi me ama matamfo ɛno na David hu yɛ no sɛ ɛne ɛna te sa de Awurade nipa bɔne a ɔhyɛ me so sɛ wɔtoa me abɛsunsuane me a in another words sɛ wɔtoa me no abɛyɛ me bɔne a sɛ wɔpɛ me bɔne a

jaba shi sa wura di wishira mi na trema shi emu anya nu anu nu magun sa ni mechi your hand na catch up sa sa okai babu na hunya mi nsa nya ananya mi basa ejira homa nyankopon na hoden ejira homa nyankopon ni tumi ano pay me mpaye and this se agurade ma wonsa ni mechi. The hand of the Lord is simply his strength or his power. Nyankopon itumi. Adi ano pay me ma enya wumpaye ne ka kire agya wo so se agya ma wonsa ni mechi.

0: I'm
1: a dumb.
0: Bibia omo bi sa traffic ne chia. Ke me chio bibia me doje afa. Enyum no so. Bia be be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sa di so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Se bibia.

0: Sheye na Awurade shawo. Papa to asoma me.
1: Na ewo ho.
0: Jo asoma me ye

0: I'm a friend. Say one me yaro. Mo crucia my friend. Say one me buru send na wali e. Ki ka bin sem. Sho bra boye.
1: Amen.
0: Who fi say dey wiye? Who fi say na we na fe? Who fi say na you no bi ni obetuma tumi wada? Obi antumi ukra lu adi betumi o. Sho bra boye.
2: Amen.
0: Ki ka bin sem. Ejuma mu no wa obeya ki kabin sem no de gu ejuma no sa waliye mu no wa de kabin sem no de gu waliye ro sa company mu no wa ma no de kabin sem no de send you ma bebre show abla boye yesu show
2: yes
0: papa to asuma me
3: na moja huye gu to moja huye gu so
0: na omukum ni pa na yesu wo kum ba kopɛ wo kum wo wia no wo kum wei na wo kum wei no wo kum wei ti moja hwie gu hwie eto moja hwie gu so o tira be hu na

0: city. Who ni machia is mwebi arabe buau. Na wa di dina tam. Who ni nimdiye? Who ni mdiye sa nwa manu be chai?
1: Yes.
0: Obi wa ya sofo. O ti asura na eko. O ye we ana ye say. O ni nimdiye wa mini suna wa tinimo. Ti mini suna wa tinde biya na eko. Mm. Ene mi kasa chonye.

0: me fi so ye dede o ka ni nyinara na me fi so no hie ni ntido okasa na e bedu ba bedu sa ni ameka kire wo ne no se wo ntie ni na wo betie di 20 years time
1: yes
0: na sa me na chance ni ni obi o se ka wo and no 100,000 sa me na pe 20 cedia didi a unya kai wo fo
2: kai wo fo
0: Kai Wofo,
2: Kai Wofo,
0: Kai Wofo,
2: Kai Wofo,
0: Kai Wofo,
2: Kai Wofo,
0: Obiti dem o yare, o nya chance pa, anka jumo o yen ka na unko sewu bi anka ne, yare o yare o todo nuko wiska, nomu di na ko radio station, nomu di na ko TV station, se one se se sika ye den, en fam manon, because temro o nya chance ni wanshe chance ni ye, o nya chance wanshe ni ye, ye kachi la uja sanom, Ebe se ukidri, jajo otonom, ebe se ukidri, jajo mainbo, ubenye HIV, ye keni nina ufisa ye kanku asya samu chirao. Shise janom, hey, ukidri, ebe se, ye ka ubefisa ye kanku asya samu di achirao. Baby do baby 5 years, 6 years no, na ukidri na se.
2: Wapuni mdiye.
0: Wapuni mdiye. Nye ye kache ona unti no. Ebe du baby na bitis asemu na sofo because minja jotonom na minja insanom na minja mbape o ka na mi fi say enkwasi asem by 5 years ahead no me hu say jotona menum na semi kidney to say omo de na ko hospital enom na ko to aduo so en aduo no every